0: Uhoy, aramay bo.
1: Hai hai hai, hiyok uniti jelis kundaya, matat kampung nentunan apin-apin keningau. Ano na, makin ang kasari kasalimpahan kening IPM, baras dusun, patimpon na jam, pasiyam, gisam dat jam, mga patamdua dat pita ng adaw. Ma

pisanangan tembalo tuningaw FM. Yahay, tinimungan, wiri-wiri. O tumbayano po, agangaw ko mo na rin po. Sunong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan mo kinangaw

0: Tanong mo kino, kasulimbahan o susun. Keningau FM.
1: Pon sikau kumari kayu to kakali perongo di ti Radio Keningau FM. Inanggo kono po timpu de baino. Kumari kayu di termasuk-masuk di Popohi Box Sesakayon kaya. Intan ta andi kayu seri Popohi Box Sesakayon.
2: Amaro ko pasan armit ko man tadi Mimi kabisanan kesaban kumadia di Jejirin. Alansan nilidas tinan, nilidas pamusarhan. Ampun sika kumadika DJ tukasari dat mga mulut dahay. Iti dumo kasi. Ampun sika ni kumadika tupinay.
1: Kukurang wala kayo da sinding-sinding do sindi tanga ramay. Miyang pa'y nagit kapailan ngayon palambusan kaya tupinay. Agaya kong sikahan, tumamili ko mungkin ang wala dahay ko suwabon bay na. Pangambal to kayo nung gakono po.

0: Ramai.
1: Ramai ba.
2: Uy, oh, di bawang na. May ako pahila na. Mamsa ako pahila.
1: Eh.
2: Uy.
0: Ay. No, di man, itin sa dapan. Naikle.
2: Jirin. Mungay ako po sa bawang.
0: Ato, kay. Inga man ako, wag iwala ito. Masuk ay ti bawang ay.
2: Ay, waro mo nga. Tumadaan ko na may po sa bawang. O, sunong bagyat sa dapan may po sa bawang.
0: Mila, nagid. At masuy bawang. Ay, sasala. Nga, intan bagya. I, may bagya dit. Aw, po sumadap. Asadap. Nagyati. Pukulan ng labi, ina.
2: Iri, nagid at pa sunong may po sa dapan.
0: Pinka, kabara sa malahing lahing. Sa sadapan na pa nga, mila may pimpanaw. Lalabi pa ko piya iti bawang. Papasal nga. Agumu at kantakan dita ko piya. Sunong, kumaysa na pa nga. Sigarin, arikatan. Kadulong pa na nga ay sa tulong ka kita. Kadulong na pa nga otuwangan ka ay sa tulong ka kita. Karuba ka na dit, kawuyan dit taasan mo ng palis ay sa ko kita muti.
2: Iho na kiyo. Muli ako pa natin nga. Potod ako da muli.
0: Baham ka na na. Potod ka muli.
2: Ay, baka na

0: Topi Senangan. Hai yohoi Datuk Francis Landong. Kadang-kadang makin nongol Kosalimbahan Boros Dusun Keningau FM. Okay, so ayo korang udah sinding-sinding kita ngesenong Om Ika Lalangat nga kanu lagi ke poilan miampai melotok DJ di tengah sual. Kuhoy Aramai mo.
1: Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut, buhutan ngaran company. Alamat, tadun ke Papuan. Serisiden nakapio mengontong. Lalabi na gatang, size, suang, sinanang tisesot barang. Kada katamaha. Kada kondos tamahad panahakan gatang au asokoyot. Pagyagalon, palay do gatang. Kadat guling, mesti kailo ang mentong-mentong. Kailo kana dititulon mau mudot haro na po taralan. Kaling katuruhay, apa na kao na tusin no?

Kaila ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, na kutaguang kabalingkangan, kalidasan o mumusaro. Ita nga sukodwago, humor hapunamunam, gisam doon hapunam 4 taon, labi doon hapunam 5 pihatus, kutaguang hagak pumusarahan, masirasi o kamuruan. Labid kararasi, talun hapunam talupihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan olidas pamumusaro. Kabalingkangan kalidasan pamumusaro na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at agak kalansanan, aw kay osong lunan, pagyano na pong hupan. Penungki boros niampayad paganakan, tambalut teko pakar counseling, pakar kalidasan pamumusarao.

0: Ya, kabisanangan.com so, bentuk pinay ko. Kapirong ako wagumaya di tika sa Limbahan Boros Dusun ko. Ya, ramai bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siya. Mapad minit kasaban. Alam mo sa iti ruputan ko ngayong ayatawan. Manta ka tira obay na.
0: Baka na tumilang bus mong malihis ginawa kasama na bay na. Makinaw sinimanta di siyara ang burus pinirubaan pitang kiadan. Iti na Radio Malaysia. Kaninga FM. Hebat shock niya.

0: ina pedamar nga upura ka tala didi aw nagay sadarhana besar la merasa na pa daw nga agayo na to sa mom omis cabaran na pumamera latantadan na bagid daw nga it pumangsa la mesti dipantawan dat sa kurang-kurangnya insan seminggu supaya nugyari aw na uswang dit pamangsa irada cicak lipos-lipos ngay
1: anuhat i talan ikamay nat perancangan nun itimpo dumikat nantak diti pangindapuan nun
0: manamba ok padalo logo tantadan kulod okuri pwede tumod pwede kabagalat permintaan nat pelanggan o buli-buli matida permintaan iti madok kalulut iti lalabi pa musim dalalongon.
1: Ang tao rin na kaya, ano hitpasan no kumad, lalabi na kumad ko, duwan, harada ti tarahian dat, te kagiginawa dat may paragat, it kaganaan dit, may agal dit, hindi agi, to it, kamay na mga indapo ba, ano dahit, pasan, te ka pungusuban no.
0: Pasan ko kumakon duwan, ita iso karadya, tetap irada ho, kanato ko no pampili do karadya, nuno na pa imilo da jumadi da tusin kadi nga teko ki hasil nga tilumbuso na po na mga radya Ponsiko
2: Kapsul Mingku Paino Kapsul Mingku Paino Mingku Paino
3: Katilapos makinaw sining-sining pangalis sa ginawa.

0: Kalayan Ramuyun
1: ang kining ora kaninga FM
0: Ito Ramon ra kasalan lagu numurut pagayaman takaw monsoy
1: kaninga FM
0: hebat am syoknya.

kasayan ka ipa kami au e Henry Pangal kami ang kiniwaktaka ra kasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy itora jam ka opor ambuo sukura jam ka